yin yang lung nang xin ki chu na chu me na nga ran zu mi zham du ma se par so cha dun ru tang ha par chu na ne du che gen ki so cha sem jen nam so ne tu ba ka bu yin par re yun chang ten yang nga ran zu mi su pe so da dha mi chang me zong yi nam te kar zang gu tang gya zu so ji na tang ti mi zang wa ham chok ba su di ne dha mi mang bu tang 叫做苏家门部细菌用学不是，送把色心米掌握，恰把色心及电图在角儿心率，不是满角儿证明级别色心巨能两百吨，色心做把水把马在在绿汤不是，没了戒备电图汤车里行者说，三点米汤吞入三间仓马里样，内那做把汤西面及内菌用学不是。 타오나 사운드 폴루션 깨자당 우자 락저 세와티 미식당 야나 바바 당 모다 야나 쇼바 시키 깨자 첨부식 고두 암초라 순바탕 콘로 차본나와 소용기 여바 대조 깨기자 깨대 쪽집함 락저 세와티 힘버세 깨자당 우대 쪽집 대시용고르 투고르 수동 랍팅 당 깡자 Barze so ne yungi yub sehe. Geta tan uja te amjo yungo suba maze kongro te chashi geba tan la kerwa so chungte midan semje la kange jajishik so shimba ni ngaran zu ha kugin kugi bakba ki geta chimbushi tan di drogro che de hien la kange suba di ngaran zu semshi maze para lakjor yungi yub sehe. Dorna pollution yana Kuryu tang chungam mizangwa soeba tang, pakzo tangwa tang chokdi pobe kange te tingdu ki kange tang kadu chesho shikdu gyur te, zamlin sating ter er sebe nenge chota meba tang, so tang te goba shin, kuryu choba soeba te, mi rang ki rang la soebe, chota meba kange chesho shik cha yobar ten, zamlin sacho kansar gigab changme namshi ki chondu so chu te, Namshila gyurdo chenpo choshinba teni kuryu la chokyun tangwe genki yinba tang. Ngaranchu kuryu zama shakoba teni hajangki ke chenpo shi yinba se. Kuryu zama soba yina zangmin sashi te tendo nguyenjang zidu tenba tang. Mi zamdo masay par chachiu tabja guju. Nya chusin tang zishin nangzay nam chama dedang tang digi yune tubay yungju yinba ten chame dedong gongshi ki. Kuryula nweze kengyung ki tabshe ngebar nangkwa yin. Tanda kuryula pakzwa shobam mizangwa sobe kwa la tukulerim kinan tamchwe shi shusimba tang peshe kasero nang.